yao, ke na go ni ki te te imae. Yao, ke na go ni ki ka te imae. Ki ba yo di ma mi nang do.